0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni sambulu bina kase kongo na nonda itu tu ni gito na kavni kuwa. Esa vanga ita kini na waiduri kede viti na walu na gito ni timi ni swaya shipping Fijian drue na mba kibo. Na numi tau manda ni na rao ni musuki sombu na wilwil ni gito e waiduri na nonda bonua. Ni sanga tigo ni matata na itu betuba ni sotota ni Super Rugby Pacific. E kaina bunilewa ni drue o Jeff Miller ni sanga tigo na nonda tau tu betuba bai labo. Merto kako ni wanui nui wakatamba kindua kina ilabo e waro takamai na songsongo ni rakavie burubura sena World Rugby ka merto waramba ilibu takana nonroto burubura ni labo. Nanrua e nangito kena timini Highlanders en katini katolu ni singa ni volofe proere na bakibo e na matai ni nonroto ngito en na sotsota ni Super Rugby Pacific en bakibo. E mai vingo mane ido bini ndo ngito ua sibe na mba kingo e na sotsota ni Pro D2 mai waranise o seta reki mbitu niata. E buke sarwale wo mbitu niata na nonra tau laki wa itavi e na finala na nona kalavo mai waranise na province. E wakasa kiti ni vosota na nona ngito mbitu niata ka mani soli kina wikoe na ido biongo. E sandi kita talanga o mbitu niata e na squad ni Fiji Water Flying Fijians e ngito kena timi ni Chapani e na kerosa nga bulka wani singa ni bulongo kena Northern Tour ni na sota na timi ni Viti kena timi ni Baranise Islandi ke Itali e na bula o November. E mai rawata na metali kola e na limisa nga bulna meet na freestyle e na sota ni New Zealand Short Course Age Championships mai New Zealandi o Grace Callan. Na ngonea leo ngo senga yamba kitini kawa kavulitiko e na Jane Ryan College. E rawata na metalikolo Kellen e na ngona e rosa nga buka ono po indi nduo bitu na sekondi. E maru tagabale vo Kellen ni mai nganga e na sotsoto ngo e kayo koe ni na buke koe wale vo e na nona wawarau. Ki na sotsoto ni Youth Olympic Games kana waidhuri e Senegal e na katolu sanga buka nduo ni singa ni bulo ngo kana ngaidhaba e na katini katolu ni singa ni bulo November. Arto na gito e na finala e na sotsota ni MSG Prime Minister's Cup na timi ni Bulla Boys go e na norto wangruka na timi ni New Caledonia na kai rua kei dua dinangani a liutoka orto na bulange e na dua kei senga. E romai wadhuruma na kai ni timi ni Viti o Scott Wara kei Maikandau karto menganga kina na timi ni Viti. Na timi ni Bulla Boys e na sota ke na timi Kanganga e na mbakisa oti na timi ni Vanuatu e na finala e na Kavini Mataka e na rara na HFC Bank Stadium e na Koroturanga e Suba. Ninda tiku nga e na sotsotongo na MSG Prime Minister's Cup na timi ni Marama na Fiji Coolers ratonga ngatala nga ve New Caledonia. Arto anruka we arto na timi ni Papua New Guinea na kai wake senga karto anruka we Vanuatu ke na timi ni Atu Solomoni e na kai ndua ke senga. Mai dhabana na arto waitawe na sotsotongo ni arto menganga we New Caledonia e na kai ndua ke senga. Se kota langgore na itakitaki mai na tambane ningito e na kavini kuonom nindaru vingaravi asinate waningolo. Nisam.

Emin Fiji, Pamana Viti, Ungordina, Nayan, Yon, Mine Sava, you, Livavio, Tokalau, Tokandina, Vakatarongi, Maramangas Nivuli, Doctor Teresi, Ivunindilo, and a Vidana singer Sauti, eh? Ian, none of you won't get it to weekend, the men the Volana can it to Tuku, yea, Tombo, Tikoya, Kwame Dolisuva, and I'm going to say Tumba getting Wakina, and a court of Tokoya. Au kila niova na my Derek Street au kila na kimdo mai sota mbeka ngito eh na rara lele toka ya avi kito yo mai rewanga pagalele ra Grantham Road kim sando sota ngana basketball court ra yo ndo baka na numa e baka e vipa ungiti na na vitala no ki maram kasni buli Dr. Teresi, kina e kauta sarwa ka e yao nando waka na nanu, eh? Nanguna desa tumbo de kiti umikina. Na vital no kitu wae, ha? Misa sarwa sarkan santa pavola toka. Ya, pavola toka nga vida na, ya tu vose vida na singa, ngeo kanikurambui, e rao sarangan indake kita tala, ay, sabara, ka santa pavola toko sarwa sarangan indo na ibola. Eh, esa rao sindina saranga. Esa rao sindina saranga. Minda wakanda rongo tika fingers ni Dr. Teresi and I Kavinikua. He's a liver casamata saran, though Wukin Ungutan, Dwanga Nanganiki to Kitulim Nanganelewa. Yeah, Kitusangan do Wukini to Tanale, Kotanan, Dokon Meko, Somo Mikito Salindoli, Tindal, what the Kikoya. Nindo living on the owners and those Soko to me Bango New Zealand, Australia, Japan, in Wallace to Hong Kong, and Nito Tai, in a monum do Lakokina, Kosando Venaka. Nanguna el me kine vale in nana ngoli tu ba so ko ka ka ka me kitu kila na ka me kitu za ka ba aya te te levu na te ndu ruka na ka vet kitu voli voli ta ki ndu voli ta ki ka veti na ka veti ko na bok choi ko nda ka ti na ngono ngoya na ngono lis me kino koya ndo me thaka na vaga lolo na siva romada kitu voli voli ta ki sandona kana non do taronga talisa se vo ngendo volte kitu no kobo vaga lolongo de habita lima sanga bolan sende ya ke ko buli lip sarandona ndola ya yeah, isa na ngono ya isa na ngono ron ndola ya na volte ki kaveti vukatana ki na volte ki tavio kambia ko sali vaka samta katingo ki vukaki tendo volte ki tavio mbat kitu tendo ruka na kaveti na ndalo nitana na ndalo ndalo kan live ni to wuni new na wuni mol na wuni mango e ro sarta nga e na kai lasa ki na ver to na tiko tiki vikito na non to wuni mango to na kito ni koro ni nambuna oh e pa la katan ni tarati kon nang gel na sombe ni wuni mango yo kito awol kito te kin ngel bar ke jiga mai e kito senga sarga e senga senga mbau me kito sa ngin do rei de lu en dona mango yo sa kito ma kata ka sarga yo sa rei de lu mango ya asa miengo ko tal ni ko na lutu na kamba na wuni mango baka ruo lutu baka ruo si baka si mende na lingango ana de murir tu kana na ilala ni ngani kito mendo suku no puli do visuru te ko to le ngono mango ni to vale sa baka sarga le utu na mango ngo na ndo nga na mango merenga me vito vivi ta kan e za kina kambo ko de to tolo to ndo ya sar nga kim sar ngi ndo vivo az tu kina vivo az tu kan va ka ngo ne ya Mikel, lagam do bale, ekstandar tinggal nung school uniform, lagam do bale. Kuter ngin do mikam bunyi tu bunyi mangga, lagu bangun na. Vimban, kin sandar ngon la lain na, vivala. Ya, ocha, sa oya, isa na, vivu gitu na li titi tu bet kini tu tang. Elis main itu ta, sa ngon ando kirair na durwo, kima mi lotu bata, ngor na durwo sa vira, sa ngay suka may bal ni vivesu. Ya, onon rokoro, kusandong kirair. Kirini sono dorvo ngoli mena moniti sono ngoli mena vuke lulu eh mermi weru weru no men gabitu ni vita vioka eh amal dikita se lalai ngona gelis mekina ni tautana soko sando kuti kumareando kitu na kateni weru na lala dorvo ngo na mea kian rambata katala kina na leni manu manu o tuwe torno ngono minako ngomu vami minako takina ngomu omoti ngoi North Shore kina ngomu nei
dona kana non rendong garavi kito tu nangona sa kito selalai kito selalai nangona ngai lenga kina nito tana tini kadio sangul kalima o sangar to rondo redi kito kito bakalio wi ngon sembul tiki nito ta wala kana kede na apolo kede na mateni apolo kania se kito reida na granny smith ngoko na apolo rock and rock ne yo ya na mbata ni nislandi na leni manu manu sangerean do tu na kati ni sul mer kota non rendi vi vale ngomo ni kota sara e vale vita ke na ni tu kona sarwani so le ni ngo so le ni rewanga ni santo na kana nanda Avaka na numa tu na nanda tumbu thaki mai. Na mai na koro. E mai na koro ya. Da waka I bola taka kede. Da waka bola tu. Waka bola tu. Sa kwa ngani lewa chuka na nanda skoro chuka ngani telewani ya. Da waka bola tu na vika kede. Reza na tangai rongo dena. Tumbu na ta tombo ura. Mai dolo isuwa. Tola taka tika ya maramangas ni vuli. Waka talanga kino kenda iyo. O kito ulan tungo le na tin boat. Artona makumbung artondo kurumbuita kan artondo reda new cursive nenda vola vola mango ye okay mamingo na vuli da mena cursive iyo na sindri ni alitan mi viki mamina na cursive ndolo mi ke Sando print talaga. Ah, saan ka pa ulit ang birto? Ang raida, reo ang primary men, saan din na? Ayo, dan saan ngol saan mandiri ang primary? Iya, nung kukor ni Vuli. Oh, ili, saan din di awa rin rongo di tingo. Ayan, puno kit na susumikina, na kor ni Vuli talaga anda, anda pa ko Vuli di maikina, eh? Na nung kukoli, puno ang bala, Vuli, reda sara na nandra kor ni Vuli, o ira na nanda tata, nanda nana, na tua, na pu, o may andi mawa pa saan, doon na ka na, Marau na long gunung gureida, anggai ponto keri itu aw sakai letu ngaji mau apa ni balap nak? Ya, hari kelas tengah isa, endo kos kosal atau lang mesu mungkin tu kos kosal agak liu. Iyo, ni dendo rongo tu tengah, pakai talan novir nawe kandai ni selandi, dan gele reida sarno punu revuli mekina sabtu tokan jina non rekor ni vuli. Iyo, isa, iyo, mesandara bola sarto, sebabe, tapolol. Tetap apa kau ti? Nai rata lenga endol tu kau nuan telun rasa lenga ni giri mai ninggi tu kula. Oh ya ni mai nak korok ni asal lenga eh? Kita undo wabi bani sema tak kali ni sengat tampu ya natal no bai endang maru tak kena rangwaza. Iya, yang kau meun giri tir total mandan marama ni asal apa tu rangol lomai viti kerto ngalala memer rangwaz nando mondr memer mai pakam bulam mentengah. Kau ni lebut tengah soso, veira lebut tengah ni bisik tengah ni urna Kani na kavinikua. Iyo vertum danga na wekangu ni maram ni sawi eke. Urongo de urede tonga uli ko toa kan. Jana kana nongu nrendre un nrendre. Na wali mdisese ni mbiti tingme na itala no alasa so. Iyo. Sartu tarongi do kana thavu melom ni wanga vuka. Ndo vertum gitu kuna kita ukana wambo sudhu. Go kana salad iya na kake de bangona rasa na nurto sati go bolo bolo talanga bolo itala nota kana nurto ngoli mai Aotearoa na so so baka Aotearoa New Zealandi arto kana wambo sudu mai en na loma ni wanga vuka wonga ni de line doki doki nurto kerea nga virto na dagdra ti wanga vuka ne avaka takata ni kendo to lumi nungo korni voli pimen fi

amana viti ini 7:05 ena tini karua na miniti yoni tukutuku tukutuku ni vei songo esu ena waka edhoritiko ena madha asaranga mengo madha mengo yengo na singa moni tiki nitu siti utukuna tiki na madha mengo mbalete ninda na maro taka tiki na nanda vwasa na madha oni na vwasa waka viti ni silandi kana tiku tiko ena singa tambu saranga ngo I orto no wekanda, wekanda to ume na sana baka turango ra, erto no baka ato sangu tiko na moni tike na tusi te o kalandi. O wambote ninda na ngole kina Ministry of Pacific Peoples na nondato Facebook page and na redita langa kina na

maina tinina mataka ina vana kalokone kavi ina vaka dhirtikina na vosa sessions, cultural showcase, children's activities, stories and traditions kina community engagement. Ya watongo na vika tonga itoka na nondato posta na wekanda minasana baturang ora join us as we celebrate Fijian Language Week, an annual celebration that promotes the use and preservation of the indigenous language of the Fijian people, alongside English and Fiji Hindi. In New Zealand, it highlights the culture and identity of the Fijian diaspora, fostering intergenerational learning and community connection. Yeah? Nanongo wasa, mitiko mumay bale, kamo wasataka, kamio wasataka, and avisinga. My language starts at home, and I need to speak it every day. And wabnu nagataki arto tiko nbe I kambani kethengo nbe songsongongo nuto be to kuni tiko beira na wakanda leoni esanabagaturangora e Aotearoa Manurewa Local Board nato na Manurewa Pan Pacific wakatalaki na the Ministry for Pacific Peoples Southpack Freight Admore Investment Limited kena yora ya sana ora Aotearoa. Yora sandina tataka ba ko ti luke ke na mata bo wale na bo luke na ba ko ti mai na tu tu kongo I bali wale si en ngai ka ti ba ki wasa mata litiko en e ka ni ko ni ka ko ni ngol na tu ranga na marama ke ko ni ti ko ka ti manu rewa se ni ti ko ko klandi ona via la ki ti rei da se ni vito ko ni veira na ruto na wakanda ma na sa na ba tu ranga ra en moniti sa ranga ki na tu city ni kalima ne ka ona ma na tini na mataka in wana kloko ne kavi Manurewa Library goitiko na Hill Road e Manurewa ni ngoleani ni rivito koni en we songo kete sarato na vaka dortiko na singoya singoroya vinak vinak sarvoga levo en ngai kadiba ki malua na nonto na vaka songo teltika na we kandar to irna marama leonia sarvoga turango lo mai viti er sartiko rongo en New Zealand ni mbula vinak meni viti kina de Sara na ve yanu yanu talenga nimbula nimbula binaka senga talinga iro rongo tendo na tutu ko mai vira ena ka vinikua ke baka ngai rangala la na ngai tavi mai mer na ngande tu mai I valni walesi ena ka vinikua nimbula nimbula binaka si bina lima na tini ko no na miniti wonga ni de lain do kindoki matani singa vo and Avata lubi bitin be kam ni bagarumbuka maina tolu ina tin kruwa na mbongi lewu ni bulani bulu binaka saiba walu nan rao saiba lima tolu

0: So, come to the end, Billy and Billy. You also waiting to the minute me on a clock, and a communicable clanny, Wungo became new Nissan, Raven Sarong of the Telinga, and on a ding ding, na Turanga, Captain Takatico, no All Blacks, and a Timmy Ragovine, All Blacks, and then a wrong of the Saramanda, Nakavnico and Damana.
1: Yeah, blues have always been on my heart. Like, I have really good mates that have played there, Rico, Mamba, and I've always thought how awesome it would be to play. So I've been really blessed to be in this opportunity to go to the Blues, and I'm just really grateful for the management and the team at the HQ just for giving me this chance.
0: I
1: promise.
0: Kavna wale wa adi savea yes and the wrong tika sa nan ding ding me sa me leveni Auckland Blues ya vina wale wa adi wrong the willi kitingo no ve comments eh ya is somebody ka kuni vikim ni na hurricane city nimbo maro te komandanga ni sambo nga vako kenda vaka and assistant the brother cities tula ya ya eso te kuna once hurricane always a hurricane ya sa pagkador ko ng ding-ding esa na yung gito o takukwe na kalawo ni Rakavi ng Auckland Blues binaka wali ni mbula binaka iyo libo sartiko na tukutuku pagkanto mumbula ay nanda sa ni koro sartinga nanda sa ni koro o kila waka libo sartiko na waka talaka na lamba na tukutuk ni lamba rong sartike na pagalibo na cornila vango kalandi na vidan mada o ni liu na may manurewa na vano wakaititikina ra tiko bole kata tiko tiki betalanga na vono ya ivite na wekanda rongo telmingo me papa toy toy vole kata tok ngana ni tesa ni korongo kata lagi me gleninis na bongi na rasa na asanga ni matata tiko mai se da ve vakavuna na non rasa ali atho tiko na vi vakamati e vakai sa kanivisinga na vi kasa ngan indurundando rongo sa tuni tuku e na vi singa sa ato sartungango e ato sartungan na vi singa ga ato sartungan na nandi tiko tiko na vunu anda anda tiko tikiva ya nanda sa ni koro sa nga sa ato tikina sa kito o baka mamastika yan ni na hindi lang tivi living garavin tanggang garaw ni so nang una nanda na rani inda vitiki vikir na talera sa nga ninda kay vitivata suwer na toki ningele suwer ang walmi vunu atentale so menda doon na numir na mas sa nangunan na napakambula sa kwasampeng ngayon kanda ando vikilay kirito na tiko iti sa mundo iyo kito ando pakambula nga pakamode iya so ay sanda sarkila sarnedanda so kenda vikilayada sanda nando ubiwa si sara nakakana ratagtikyani ratagtik talaga amay iya watu iya nwenda na ngwali tiko nanda wakana nano na ikavniko vira na nangwane wira na isulisoli ralio ni vuvali as tikin ng guna lenga as tikin ng guna tugu ni lamba iyo and na ngusingan ni ko and dando lo manira men dando kile ira men dando ni men dando wakli tiki kenda veira dando tarong talinga revir talinga so nung una dando gero ngode umuro to mata wale mamarao ang kenda dala saya na na lenga isa kito siyang sarangani kila niya dando tikong dando Iya, mendan do vire ready, then do vire ready, then do viva kilitaki, the muscle kira talaga, then ano mir na muscle, pati kaya dasin kila eh, dasin ani kila, na kini bula, lakudurumatiko, iya, rani dra matan ren, in the sota, the viva kumbula taki, the viva kumbula taki, in the sin kila na rakin rakita nimbula, lakudurumatiko na visinga, iyo, sarto kere bi busa tik mengo na maramboni wala I osa sarto osa sartinga na kami ko donu binaka donu binaka ke mi sa lolo mutu ani bi ir ket sar na marama ni sa ko turango lu mi bitse sar ti ko rango ki ke mo itel nga na leoni super craft center o bom bo ni ra leo li mo sa ko bul tal nga ke la ni so sar ti ko ngo sa tan ngel ko tumbe ko na mo ni ma va ngo ni mbul binaka ni kinda ba tel tinga ene kavi ni kuwa kla ni ramaru tal nga na we kamu ni na ni ni mai sota na no ni tuko bolingo ke na maru tiki tiko na mava wani bosa bo ko biti tiku tak sartinga na sikanta bungo ne ngeli zava en singa vakaro wai ni ketini singa wambote ni sa ramangu sa sartiko na leoni na the Fijian community en a VSA New Zealand na vaka vakarao na vuli meke na vuli sere na vika ke na vaka idori tiko na vinga ngarave bo ko bonua ke na vi bulangi sor na suriti mai mer na mai bulangi do kai ena non da vi songo ke de sar ke na maro tiki tiko na singa ke viti ke na mada o talinga ena mada ena mara o tiki kina na vunon da vosa vaka lo malangi non da vosa vaka viti ia ke kante sa na maro tiki tiko na mada no vosa vaka viti menda Vossa sartico vagaviti, the vossa sartico vagaviti, ya. Aya, Vinaco, Vinaco, Levo, Mundanizani, K Nasi Riva, Ndau Lomani, and Pimian Fiji, Pamanaviti, the sample of Nakamene Chapel, in Bulunatalanga, Mani Sunturanga, Bulunaka Solar and Dindi, Kimikasarum, Turankermara, Munindo, Girimai, Munindo Wakam Bulla to Mandangamai, Nimbula, Nimbula Vinaka.

0: ni kusata ni kawalu ni okotoba maini tini na mataka ina wana kaloka ni akavi ngore tonatiko ya na Mangere Arts Center e tiko na tutuni sala na Bader Drive kena Ollie Avenue e Mangere e ni taka muni na tongando no toka kakuni sata kuni ngana Mangere oni sana vita uzidi na Mangere Center Park sayang eki angai thakina ndosongo na wakaruwai e iyo na nono tono wakarita kita kata niling or tono bulu bulu tiki tala tonga kisa sayang na sasawa ibali sana ngono binang sarunga muni na buli sasawa woli imbe kena vei thaka niling atale so tona mai bakarita karto boli taka taltinga mai na zeba keo kalandi lotu levu na ikawalu ni singi ni volo kutawa tini na mataka inavana kaloko ina kavi oya ni taka ni rao ni nina vitu kutuku ni taka talanga yani ni kakuni mwile lava wakaruwa vikenda o kalandi vikenda o kalandi ena wakaidhuri tiku ena Mangere Center Park ndua bandua Robertson Road mai na viwa na kaloko ena mataka endana ngolewa mutu na bidana serengo menangai kati ba kitalanga yani o wambo tu nyuki mni talanga na vuka telefoni roni ni Google eh Pacific Language Weeks ni Ministry for Pacific Peoples na nondo to website ni ngole sari na Language Weeks o chani scroll tinga ni sana ngole sari mai in Fijian Language Week ni mbulu mna katalanga wiki okay, kima mini tu walu na mai dhavu tika na singa mutaka wasa nga bulu ka walu na mba kira mai maro taka tikina na nandra singa kei tu walu waya na singa na nona matai saranga ni singa ni bulu kotoba eh na wano ni vina kwa vikim ni kena viso ngu tala iso oni na waka dharu tiko ena muni madha ongo ni mbula vinaka na madha awa ni kena maro taki na basa waka viti na waka dharu tiko na teku mutaki tiko mena ikawa waya na singa tambu saranga ngo ina ketini ni singa vagaro mingo ni okotawa vinako bo lebu bambu teni sana lebu sartiko na vese ni silandi kete sar o bambu teni ni sana kelatiko na vononi na ngole kine vole ka vini ina no muni tiko tiko muni la la ki maru ta ka vate ke irna luve viti ena no muni ndo yesani korro na vi ngar ngar ravieso ke na vata susua na vi bo maruta ke so ena vaka dorti ko no mni asa ni korro vinaka sarva levu o ti ko menangei o va vinak te ki rutel nga na vi kani ero vinga raviti ko ministry for pacific peoples vinaka vo levu elfi atali fo prasad ke melanie rayasi vinaka vo levu ke no vi kani e ke ndo vako ti mini tu tu ko ni ken no mni ndo vaka zon bos tal ti nga ena vi yakavi ke de sara ena vi mazawa me kan sabe mada tingona non the sota ke na ke na vaga lili ting meni tuku tuku ni mbula binaka o tingo santa na gere dani na vi events se na vi kan isa tu bona go tu na no ni songo songo ni ngone ito ke mai viti oni sa tar kor tu ngonda sa mai tar kor bata tungo e Aotearoa ni silandi sim no ono ena
1: You're now listening to PMN Fiji.
0: Rosini Kodama, Mendevagamaruteki, Todokina, and I come in Vokaruai, Nivusata, Vokarumbuka, Nikarua, Nising Nivula Okotawa, somebody forgot to talk to Gayonangona, Nimbula Nimbula Vinaka, Nimata Vinaka Mai.

tauna nuku katun rau ena sere tatoka na mbula e vale. Sa sivitingo vikenda na vitu ena tinika tulu na miniti ena kabina ka nivaro mbuka endai karoni singa nivula kutawa varuno ndolo rosanga vulkaono. Ni sambula binaka ni mata binaka maia kinda biki miniti kani na kabina ka nikua na pamana viti se PMN viti ena bio libu libu ngo ni 531 PI haba mbula tika ni biki miniki sarna marama na turanga na dharubu kena ngo ni elewa otana kinda biki miniti na isoli soli ni ngande tiku ena ngau na ngono buku ni kena sere kitiku na buli binaka baka lebu na parongo tiku mai ena ya kabi binaka ni kupe mbula tika ni kina no be was it on a live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka mai na teni buruburu za pangani sema tiku maikina ena ya kabi binaka yendai na mninda ni vingara vingo el no turanga ibio ni vingara vitike ni vikenda mai na vitu mea dhapana tini karo na kaloka na mbongi yendai nda pabi ni binaka veya ne maitengi za kimbao ni vuku na ni vingara vi mai na tolu kina vitu ape pambule tike ni vikia mnimbeka na sema tiku mai vale na mbongi binaka ni kuwa vikia mnina sema tiku mbeka mai na loma ni tolili ena buku ni suka tiku mbeka maina thaka thaka suka tiku mbeka ngole tiku se ngole tiku lei thaka thaka ena buku ni enra mbongi weke muni na ndrai batiko ni ngole tiku mbeka na ndona panua ena mwoni madha ongo ni takini na maru tiku nambula sakinda piki ke muni tali tiku ngayani wambula tiku ni wikenda ena na kabi binaka endai nanda tupu tupu ni prokaramu ni na oti ngonda na rongoza nga ndo na rona sere ni oti anda na rongoza tiku na nonroposa tiku na nililu ni tambani obisa maiviti rusia ti tunrabu na nonroposa tiku vira ndo ni vola tiku tuku pama dhala taka tiku kwaya na bivanga nga yadu tiku ina buku ni kena mayali na wenganga sena cocaine mai

0: tarongo tati kana ntumo I offer ali na sere isa nantina sabotingo weekenda e bana miniti me wallo kalo kana bongi bina kanin ko bongi tiki ni barombu ka karoni singa ni bulo kota waro nondolo rosanga bulo kaona ia marwa le buni tiko amalo weekenda lo mini studio na bongi bina kanin ko e sona nonda bulangi arango le bakaya osar tiki mai nonda una bia baka bulo tiki virto na marama ni mbatiki karto le tiki ni matilawlawa ni rwer na marama ni lumai bidi kartiko politiko ngo e okalandi una bia kerera una marama mero na pamadala tiki romanda na bongi bina kanin ko
1: Naka na yadangunga o tarselendelai o maramangani nengani mbatiki lamai viti.
2: Naka na yadangunga o merseini nrongdala o vabutumena yandan vaturanga mai tabiuni ena koro buna kana vea buna meta veuni
0: abina kama lebu kerkere ranin rotan mota kama ndanga na ina kini no muni nganje tiku mayo kalandi
2: bina kana ina kisa ngani ni mami gavati kuma yo kalandi ke mami ngore tiku menen dana ngole ngwale ni warita ki vaka vaka linga sena expo ke mami baba rutiki na vanua na tikina vaturanga mbatiki kwa nisa rivi ki maimi tiku maina kabi mnani kuwa ki mamisa maro takataka tiku nani maimi avu tiku maina kabi mnani kandindai
0: Vinaka, singa la meka ndo uya the meikina
1: Kito se kele maina singa tambo mada sa uti
0: Mbo sona puno ndo sasar sara rao kina nisa ngande rao kina
1: Iyo na singa nanua kito Wando train kita ngalasare na feel.
0: Oh, takawawati. Don't need tali takati ko na numni sarsaro aboki.
1: Kita marotak sarwali mo nito ngandi.
0: Yeah, asambo sa na puno kimo sa parte ki dagdag ni linga kina sa sembero. Sa mga kaya tigbo kaya tawag ng doon na madamingo.
1: Sembero mga tigbo ang dagdag na
0: madamingo. Wira ng doon yung baro rongo. Na tapos sa itimanda er na rin na makamer na reyda ni doon na wakarita kati ko na marama mimbatiki.
1: Na imbenga na waiwai na sasa kina songa na takwak ni lingala lai
0: go na imbenda dokilete ni kina na marama mai batiki na
1: na bakanti
0: bili ya au kila ni maza vida na maza ngo kime mi vita rungita kiti kumpa kito manda paka matela wala wa sebe na puno kito rin kota mi kina mendo na nito imben ni batiki merendo tebu tu wana nito merendo lakme na pula ni merendo reza ni tebu tu ike iyo kila asa ando sarangan na puno kito sana rin li boli boli ni kina rani dono nyuwe bambula birna warong tiku mai goi ni silanje patalang kina mai ivanua mai biti
1: naka abe bambula tiku ngani ibiti bikim dongana nungu walen do tiku na sasbara Paka kina mai na koro, na ingani, ke manuko, kwa mbibinga binungu ya dhawari ke uchukangu minanti.
2: Binaka u, tomando webhabini binaka takana kalu, kwa ya webhaka utitiku manaka binani kuwa. O webhabini binaka takatalangana numdo stesini binaka ngu, ni rauni kitumbo suritituumi kitumbo mai tiku na lomani numdo Lomaninga una baru tekingo meketo me waritaka na vika kitu kutiti mana kavuna ni kuwa membala tati nga na ni mami songo na maram au na wako tati kuna nungu vanu ni bina kaver na nonda rati kungo na vanu lebungo kalandi ke mami sabanu ni tu ni ke mami na lisota marotaka na vika sabaro tagi tu meke mami na lenga ravayani ena vanuan dinta ke meke mami na le vador kina na vika me baleta na songo ena vador tipo na mavao me ongo au via wambula talitikan virna nonda rabaro tik mai na ono le bobiti bambimbi ena vanu vaturang le tikino mbetiki au kerovango le tikuna niro wanu ni vinaka ni na avu tiku na bima sulaki membeleta na laku laku mai ki mami wa marota ki mami wa bini bina kata na nonra veito koni tiku mai. Ka vanuinui tu na tikina vina ngone vina kongo. Ni na yawa tiku mai ni kito usali utaka mengo. Ni na yawa tiku tala tiku mai irna ndiwe kaike mamse irna itoka ni marama. Karna mai toma na tali chunga mai na ilaku laku vina kongo.
0: Mate imbe kongo ni namuro mbutu kia kwa New Zealandi?
1: Sike kini matai.
0: Kini matai. Oi.
1: Ya. Dutal mga na kani okalandi. Nonra solito na kendra mena, menra bisinga na nito mai sikobiti kuna buwale kituti kubulikina. Sa wapini bina katalanga birantini wale. Kena matabi wekani rati kubuliko e okalandi.
0: Naka wale o. Sabani ni binak teltinga na PMN Fiji ni nangar bi binaka na itabi me bakana kene na kini na muningo alemai ni sila di binaka baleo.

0: mito toya ena sere mbili mbili asibitingo bikenda na walu ena vitu na miniti. Ndaba bini binaka ni rau sa toko talitiko e ruta na marama merau na wakambula mande ni bikenda na ndoni warorongo ena mbongi binaka ni kuwa nikiranga merau wakambula ngaro wama dhalata kirau kamerau kebuka ndono nritukutuku ni banu ni binaka bina numi weira na viweka ni binaka.
1: Naka waleo beba madal tekunga balakle kena kavini kuwa tangonga tarivosa kote waswasa omara mni waitonga nerai oba watia bombati kilomeviti ba bini mina na kavini kuwa na bukan numdo stesen bina kongo akalandi ni kitombo mituki na omara mni tiki nombati ki na bukuni expo sa kotonga mateki mami na omara mni mado tumai na bukuni kitombo mitoka me kito ba madal tekito ka kito ba bini mina tacho na kalu bina kongo na kavini kuwa ena numdo stesen bina kongo tomando ambule ni na koro ya bombatiki na ve pu bal ke tsara ka kin berto na makumbungu to leono to ke ningo bombatiki na rto tutu tal nga ki ve ndo tal na makumbungu ti ko i na ronga na bosa se la itayate na bu bal ve ba ta me korua ba ni na ta na kolumina kongo ti ni rto na sia mati ko mai litiana na lu ngo na lewa ti ngo ga Australia asa mati ko mai na bu kunsti sti mira kongo sa sar sar ti umbe kamai ba nu ni bina ktal nga biko na kabina ni ko ka kine ve yelina ti ko mai suba na bu kuni ta ba da kadak ba mi na ta na berto na marama to nda beto kan mata ni ka kabina ni ko ka kine ve kam ni marama matangali ba mi bina ka kine ka bini ko bu kun na mu ni vitin gomi to mi ti ko kine ka bina ni ko na bu kuni sti sti bina kongo na ka valivo
0: Naka, naka walebo.
2: Naka, na edhangu nga o akanisi bunatiko, o marama ni nasesara moturiki, o wawati mbatiki, koro mua, na tiki na mbatiki. O wabini binakataka na kalu, na kabinikuwa, na bunua vevere, o maitukina na singinikuwa sengani tanrai, sa wabi na binaka kina walewe na kabin dintay. Wabi na binakataka na bula na weto koni ena kena rao me kito maindambe na weto kani ni maram ena tiki nombu tiki na kena ngarabi na expo ena madha o sakote mate kemami. Kemami wabi na binaka kina nomini yalo binaka ena nomini vingomi kito merani kito mbo mai I wangataka na nomini stesini ungo ena kabinaka nikuwa. O panenu binaka ena koro mua na lomani nungu bubale to na kome mua kaki na be roket sar na turang torin bau o kaki no irana leni wi koro mua na non rebito koni ena buku ni lako lako mai ena kena main karabi na itabi ke mami ba karabu tu mai na lomani ni mami tikina roki na miki mami bu mai I tiko ena kena ngarabi na expo ena lomani madha sako te mateke mami sabani ni vinaka verkez sara na biakani na bubale na lomani bunuwa na kango kalandi wira na bubale rasulia na kenra kena menra wira era loma vata merau miki mami bu ya thamai na tumai na koru miki mami mai ngarabu na itabile bungo ena buku ni mami expo sabab ini bina ketak na non tu yal bina kena maram maram ni buat tikir tu tiku na lo mani bunuh kalandi wah ini bina ketak na yal bina kena yal ni lo mana yal ni bedin gomi enak kabina kandindai sabab ini bina ketak kem ni na nomni selian nomni stesen bina kongo enak kabindindai rokin mikito main dambi mikito bau wasi evida na kabe irna wekai kemami mai viti wakakina Weira na tikongo ya wakalandi, sawa saka ya nakena lievu.
0: Yina kaba lievu. Ndonga nungu taro, rendo tano takamanda na vunuwa za vusu chitro sangande kina, watiki sona kani itali itaka ni sasara sarami kina.
1: Naka, pekito nga namarama tikora na kabinani kuwa, kito wami minata ni sanga mataita langani ngauna, kito mbutu ki wakalandi maikina. Kito mbutu wami minata, kito mbutu na drain, lako ina vanua Delen burro burro kakin le la kusombe na no maningeli. Kabo be kito, ikito ba bini na kito be kito ndorong ital no takatunga. Ikito na le tini na mara malak tumingo, may na kor saranga. May empati ki saranga. Wachinga mena mbutu somo, tali, naka boi boi. Vuka mena wanga vuka. Tausali ni mbawa kalani. Kwa kito ochikina kakwa, kwa kito baibu ni minataka. Na buku niwe kake ito ngarapa mena koro. Aratuku nanga mena koro, saaya uke mdo. Na koro nga, naka boi boi mbutu somo. Matatara mga, ndo sawa wanda mena wanga lebu. Kena matatara mga, wanga vuka. Kwa kito baibu ni minakini, kito mbawa wanda karana train. Kito laksar, kito lewondoka na wanga mebaka nga chukongoi o kalandi na... na ferry kita wabini minatan kita mewondo katal nga na ferry baka nga na bondo fai ba mena koro koko kita wabini nga kachokina na kabini kuwa ana bono ko kita sambo butu karano marama kena liyo
2: semata nga na guno kita sa ngante bolikina na mataka ni kuwa kita tiko na moli ke kita may katalaw wa single bukina na singa ni kuwa abine bina ktaki na kena ngarabi na ya lobina kani tabi na wa lomani pu vale na nonrto selena kenrto kena menrto merani kitombo mai duru matalanga na mol na singa ni kuwa kena lib saka
0: bina kamale bina serta ramongo sarna num serti ni kina rana pu vale ra warrongo ti mai vite butana kina ngo ni selandi

Ndaba binbinaka ni ndarongo chika nantumondo tauna kambuziri embula tangani na sereta wangu le dhabi enbogo binaka ni kosa botingo bikende tini na miniti ime ziwa na kaloko ndesiti ngana ya woni nonda rongo tukutuku ningito arito sababara tiku nongonongo na under 17 na timi ningone lewa na New Zealand Fijian Rugby League Kartuna pakai tabitiku en Pacific Youth Cup Festival. Kana pakai zoritiku na singa parumbuka. Neka diwa ni singa, meadaba na singa tambo neka tinikandua ni singa. Artuna zanda toitiku na Fijian Marama Under 17. Artuna matatakitiku na New Zealand Fiji Rugby League. Na pakai zoritiku na tournament. E mai na ngati Otara Park ngoe na ndona nra Otara Road e Otara erto waka baro tiko na ngono ngona ngone lea orto tere nitiko na madha ngo madha mingo orto na tere nitiko mene singa mo niti tu siti kena buke lulu all day camp eh mai na ziwa na kaloko kina vana kaloko ene kabi na baro takitiko na kenra ba singa lebu pati kena ba refreshments e na singa yara na ziengu na singa ba lutu lebu na kawalu ni singa kasana tika butiko na Pacific Youth Cup Festival and singa Avarumbuka na tereni nga weke mni nangone lewa erto visuri titiko weira na Luvenda era ningito en na grade ngona under 17 main weke mni ambakitin kabitu se ngone sokbu rani ni kem kani bina kata mni nile ingito mni nile ni timingo rani ni ngoleani en na all day camp kana baka zoritiko na moniti na madha mingo na baka zoritiko na raram maina New Lynn Stags Club and 38 Willetton Avenue my New Lynn

Ndara ngote tigana ndo mondo tounu bonga ni wokenda veta tambu ena sereke mere fina unsa sibitingo bikenda na ziwa ena ruona kaloko. Vina kabale bobe ke muni na nonda ni sema tigoma ina bonga vina kani kwa au kila au batigongo be ya ngo tokani o bete na bonga ni kwa. Arto ya zoma ina maramani la ni batiki. Tell me, Sister Rana, and the program and Bongi Vinakaniqua, and the name of Kantakila Chicken, and I will look in the view and the Vivitikin and the program in the Wakarong, Tukutukuma and the Vera and Gito, Tanner Tana Marketing back my Wellington, and the Bukuni to Nila Kai, and Kortorang and Bonginiqua. Keribu so titikani mebukani erto asati kuna maramani lumai biti asamani sangani rauni aditik mekina na nonde tugu ningito en nambongi pina kini ko ya tali bagade buna barongo na norto talano na marama okela ni ya asotel tikona ilawalawa sernangi asati kumai en moni madha wango kame nangai tegubuti kuna nonra exhibition en singa moniti ya okela ni ndongo andana na machartiki na bakalebu na lubi biti in the two of getting go a kalan dik in bibo no bele kata medana le saraba ndale bito koni to virto no marama ndale boli boli en bo koni be ka era kota mai banoa ya a karoti ni singa ni bulo ko tova na bulungo ko tova ndo ke leti kana nda na bulo ba kapiti a bula imbalolo le la ye a banoa a sauti na te yuvi a te ti kuna ndalo na ngongo na kawai patike na via a matoma na uto a tumbu na borso so avatike na thangolaya seti kuna mboni viti kena makusoi mboni misi misi sobu sobu na tavola seta lenga na ndainga sesona puno ndotuku na ndanga sendendenga na marevo se ambiasa rayazo maibaka lebu na ndilio kena mbatika ziwa wakan reti rawa na vale mbaka nisa wole ksaratoka na vula idhangi lamba atika butalinga na batimba abateke na taliwea ena sona vanua sa taki na nambalolo lelai. Oya na vula ngo vula oktoba, karu tiku ni singa ni kuwa, oklando sarna amadha o soso vi kenda na amadha o katumai, ino tingonda na gairongo dana vi prokaramu iso abaru teki tu, mena maru teki kina na amadha o nivosa baka viti abateke na singa ki viti ena amadha o amayongo dhadho ndale na kulkula pamaro teki kenda na bongi vinaka ni kwa ni mbule vinaka vinaka vale vina siyamitiku maina PMN Fiji se pamana viti na bongi vinaka ndai na mnindano vingarabi elno turanga hivyo.

nda mo ilia os banya na serre na blame it on the rain sa sibiting weekend na ziwa na tin kabitu na miniti au kilani na ngau na ngoe vakada ngau sara tikoe na veia sana na veia tiki na ngoe New Zealand na baka baka rau ni madhawa ni vosa baka viti vatana kina na nonda baka baka rau tiko e na kena marau taki na singa kei viti e na katini ni singa ni vula Oktoba ya na vema mani zi wana mbogi ni kuwa kero na vita no tiko kina kei Greg Trail ka bito bata tiko kwa na prokaramu en buku ni kena marau taki na singa kei viti kana baka izuri tiko na Mangere Center Park I am in Singapore way mayongo au kero na vita na tiki na vema mani ziwa na buku ni tubu tuba au zei oira na nabula ngindo kai na zapo so indara ni na maka me na tiko na rara na Mangere Center Park na Singapore way mayongo yo kila na vei sei New Zealand wakatha ngau sarti ngana ngono kona wakapaka rau na buli meke na buli sere na wakarita kini na kena buli riti kona nonda itobo veira nonda zorubu na wakatha zambo na vei matangali na wakasanga na vei kakana iso nda kela ita nikina na itokei na kena madhawa ni wakaitha ritu na vei vei kake ziongo na madhawa katumai ka kito sabani nivi nakatia ni nando nivi ngarabi and a PMN can a PMN Fiji ni nando na mada wina kenda and a buku ni nonda maru takatiko na nonda bosa na kena bosa takitiko na kena maru ruindi ni nda satu ya watu mai iba nua watala kina na kena maru takitiko na singa kebi tina gana na maiki mai and a bi mamani zi wa kira na bi talno tiku kina bata ke Greg Trail and a buku ni bi tubutuba so oya

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Build their confidence in communicating in the Fijian language and so on. Ngito pagkabiti some traditional games, na serba pagkabiti na yo merba ka madala ti kira pa kabiti kaya erna pa kay zoriti ko na manureo library and go na singa teka buti ko na norto program mo na singa tambo na singa mo niche na tuisi jarto na tiko na manureo library pero na wakanda na Fiji Society may Hamilton na teka buti kitiko ndola tiko na madani vose pa kabiti na ndo na lotu na yakabi ni singa tambo na kapani singa niotia asa ngay teka buna nonto programu na mbongi ni buke na nonto mbongi ni tusiti wosete na mbongi ni moniti na kalima ni singa na tabodi tiko kina na nonto na Fiji Society of Hamilton Kids Cookbook ango endo na iwola karatiko kina na be recipe sen na zaka zaka ni kaka na so kaka na enda kila iteni kina na ito okay rau rau amer na rau talanga ni pakita bite kiri kina ni solusyon ngo na tabo ditiko en mbongi ni amoniti na Oxford Street Community Hall my Hamilton my na lima na kaloko kina walo na kaloko and na singa tu siji chiku na nondato itubutubo na turanga my Hamilton and na buku ni kena zaka na bakariteki ni kena zaka na kukonda watala kina na kena baku bulidhitiko na zaka sebu sebu beri na nondato rubou singa buke lulu na nondato singa na marama zaka tiko kina kanituba sendi kau watala kina na kena na imbe na nondra zaka imbe se na kena mbotani na imbe Matt Mending rasabisuri tila tunga na marama may Hamilton weke muni na reniazo ya ni niazo ni baka leo levo en mbongi ni buke lulu en Oxford Street Community Hall na singa lotu levo en zaka tiko kina tona community event games night suri tike tiko kina na vuba leto zoko en vuku ni nangito na vengi to so but again activities is so sarto na nobuzitu na Fiji Society my Hamilton and Fiji Day se kone katini ni singa arto na zaka chukikina ndona Hamilton Sevens Rugby Tournament na Volleyball Tournament zaka tikukina my Hamilton na Fiji Language Week mini games Hamilton to talk about in orto programu my Hamilton singa tambo na katini kandoni singa zaka talikina na mena song tiki kin dotala lotu mena song tiki na madani bosse baga bitia la tiki talang ang ngon to programo mena Palmerston North Fijian community lebu sar tiko na nonto tubu tuba tiki bu tiko na baka rewa kuila and na singa tambu kana baka idori tiko and na library na square go my Palmerston North ka sanangai waiter tarabisombiani singamonichi sanangai zakatiko na norto wa abengarangarabe na buku nikena ngai ndola tiko na madani bose baka biti chiko sona programu mera narnao kotal tinga miki no irana na nonda tutu ke na bombo mer na mei a bosa veir na solisoli ara talano an buku ni vei karala kuzuruma mai nonda na nonda tumbu zaki mai na ken na waseiti kuna nonde tala noa veira na nonde soli soli ya ina baka izuri tiko mai Palmerston North tiko tala na singa era na marama era na baka rita ki zaka zaka ni linga kina na veika karna baka madala tala tala nga veira na navulangi na na ve na ken na na inaki se the cultural significance ni zaka zaka ni linga so kartona baka rita katiko na marama mai Palmerston North Northland community how clani chikuna tubutuba berto na singa barumbuka baruai but kena singa tambu adaka tikuna sports and family fun day go and abaka zorit berto ifangare na baka na singa barumbuka na baka zoritiko na St John's Lounge go and on a language theory day na zaka zaka nilinga baka biti na ucha sana ga zaka chikuna sports day go na baka zoritiko na singa baruai na otaika sports park ifangare ngay singa tambu lotu tika tiki na lotu ni baka vini binaka kana baka idhuri tiko na St. John's Golden Church mai fangarei ena tolu nakaloko ena ya kabi berito mai wanganui na Lao Fijian Trust tiko na nonato itubutuba nandola tika na madha ni bose baka viti nandua na lotu ena singa tambu na ya kabi ni singa tambu ni singa monichi na baka idhuri tiko kina na na nonra buli the tiko irna na bakati kuna workshop irna participants na nonra baka madala tekira baka biti na ya vandra na nonra korom na nonra matangali nonra tokotok na nonra yabusa na tikina na nonra idabuti na nonra ika na manumanu na nonra kau na beka kede ya irna buli the tiko na singa moniti mai wanganui singa tuisi chichiku na itubatuba na buku ni kena kila ini tau bapa kebiti so menda dendo numeriki menda numeriki latiko na isoli soli na bukelulu na zaka zaka nilinga na lotu lebu tiko ni tubu tubu ni kena buli dina sere na meke na budu bapa bapa itau kei na singa bapa rombuka zaka juga kena na oratory contest na bisbi na speech or na isoli soli ngo bapa tambahin do tiko biran na ngone buli na Luvenda mai na kalasi tolu mea zabu sara na year 13 watike na Singapore wai na nonra nangai songo tiko na nonra tau celebration mai wanganui nandua na songo lebu kame na maro teki tiki kina na singa KVT orto mai na Bay of Plenty nonra tau prokaramu ngara tau ziu tuba na katu me dona dola tiko na lotu na mbongi ni singa tambu na tauranga Wesley Church na mendola tikina na madha ni bose baka biti vertou en moni chike na two city two day program ame baka tambagi ndo tiko verna isoli soli en na buku nga ni bose baka biti na beka iso na bose baka biti en tandaura ni bose taka ina vei singa wabu ke vale se kore ni vuli se batikira na nonra I zamba watala kina chiku na itubutuba vira na itamba ngone na buku ni ni kina la bulithi na beitobo sobo kapanua na ndo kila itanikina na itokei watike na kena na singa barombuka na ndo chiku na community event na meke na bagaizori kina na bagaraita kikina na bengarangare bakabonua erna bakaitabisari tinga kina o ira na isoli soli merito I Queenstown na klando talitinga na amada ososo berito mai Queenstown na Queenstown Fijian Community Charitable Trust lebu tiko na nonra tau prokaramu ena loma ni mazawa teke butiko na ndona lotu ena ya kabini singa tambu ni otia saranangai visit the Zakatiko na workshop, Lebutiko na and a singer more niti, two city, yo. na lebuti ko na buli to na ko buli tiko ba lebu ko mbi mbi tiko berno na ndo soli soli wat ke ira na le ni bonwa era bi na kata mer ni tiko ni kina ba ko bona ke ba mbi tiko na kena buli tiko na nonda bo sa patala kina na nonda itobo o ba ka biti a ndo buli bi na kana ba rong tiko mai na Hibiscus Coast na Fijian community ke bikem do mai o rewa I fanga paro ndo buli bi na ka klani a o so stal tiko ari tiko nom do program lebuti ko nom do itubo tuba a ba ka mbi na kena maru te kitiko na beka membele ti kenda ni te oke na non te bosa arto undo ti kunurto per karamungo buli ti kina benga ngare be ko banua na talisu za kitiko na kari new beira na non te zorbo kena ngone le batala kina ni soli soli ta tala na paka sanga kena kari mbilo ni angona sandi na totoka a lotu ni ndola ni mala ni bosa paka viti ango bana Fiji Media Networks e Aotearoa Wana baka idoritiko na New Life Wesleyan na tina koloko na mataglilay. Ngobi kem ni imbeaka na pangaratiko. Na batataritiko kem kain doon na punuwa ni reningole kina. Muni na le lotu na lotu na buku ni kena nandola. Na madha ni bose baka biti nduango. En New Life Wesleyan na Great North Road Henderson. Witu na koloko na ekabi na takatiki kina doon na lotu. Membala titiko na non rambogi na ngone mer na baka madala tikira ngona non titubu tubu chukurto na Fiji Media Networks ndua ya na bitu na kaloka na moniti ya na singa tambu na tina kaloka na mataka na lotu ni ndola ni madha ni bose baka biti beki ntabaki ngona baka idhuritiko na tina kaloka na mataglai New Life Wesleyan Church and 333 Great North Road na singa moniti tiko na nora prokaramu na soli soli tu siti nora prokaramu na marama karto na tiko talanga kina mai mai na Mount Lebanon le norto na marama ni lomai viti na buku ni zaka ni linga ngo na puno norto le na ibarite ki zaka ni linga kina karna le poi wese italenga na nonra na sharing encourage na sharing of knowledge between the generations dona itubu tubu binaka arto waru takatiko na wekanda na Fiji Media Network se Aotearoa pakatana na singa buke lulu non resinga tambangwane buke lulu kena lotu lebu non resinga tiko na tambangwane lebu tiko na programu membaleta na sulu kena na seri kena meke na weka membaleta na non resulu sulu watana kena na bengarangarabi e baka banua Verto mai tarfiti Fijian community lebu sartiko na nto prokaramu teke pute na bambimbi teke tinga birne suli suli na nonra buak baka politiko na bosa baka biti matalakina na itobo kene baka rau a baka panoa E ai so na veira na songo se na community Fijian community as artiko na non program vekito karna o da kapatiko na buku ni tubu besor na vakite vite kritiki ni busitiao e na madani bos bagabiti asang ningo le verto na vekan ko mai weiroa kla weiroa ngo sangai mateni ngona merto na da kapa ba community na ken maro teki na singa kevite na singa barwai karna vakite vite sartinga ki no ir ni soli soli erto na vakite vite na zurbo buku ni bengarangare baka banua do tiko non rafula ngin tokai kan arto ne vai tabi sarchinga kino erni solisol sar buliti gani ena biza na madha ngo na buku ni beka mer na baka itabi te kir kin totaka baka itini nda baka bili kan baka re reza na beia sasanga eso na be tutu eso satiko ena buku ngani ken maru te kitiko na madha ni bosa baka biti batike ne singa ke biti ena madha o meongo Tamara tonu bore no zo sombo na ita isa singa bogin pek ni barum bogin gonon rumbogin na ita sampai din total na ita ngon don bulu binaka

moi te tusi maria o ya en sere amu sandenge a sip tingo bikena le tini energy na miniti a te kuti kono nonda ngona ni rongo sere tale taki mai be kemuni ki be kemuni en bongi na kenda i sebe wala nan rau sebe sebe seba lima tolun dona namba ni reni ngir ngir mai kina ke ka ni bebe na numi na sere en bongi e be na kenda i e be bambula ra ramba mandiani be kenda ke sara na varongo tik mai en bio li believe ni 531 pi en bongi na kenda i be kemuni na varongo tingo e kalandi en ndo sebe ro pon di ro na fm ni mbulu binaka mai fangare en ndo sebe tolu pon di ono na fm Bolivina kama Hamilton and ndo seba tolu pointi pana FM mai tauranga ndo seba tolu pointi walu na FM vata ke I Rotorua and ndo seba tolu pointi zio na FM ni mbula mai tau po enombongi vina ka ndai and ndo seba pa pointi saiba na FM na Hawks Bay malo ambula ndo seba tolu pointi zio na FM vina ka nasia mati kumai na bongi vina ka ndai ni mbula mai na Taranaki and ndo seba tolu pointi zio na FM mai na Manawatu region ni mbula vina ka ndo seba tolu pointi pana FM ndo mbula vina ka talanga mai Wellington and bongi vina ka ndai na Koroturanga and ndo seba tolu pointi viti pati kena ndo seba pa pointi ndua na FM. My Christchurch ni mbula binaka ndo seba pa pointi ndua na FM. Dena ide ndo seba tolu pointi walu na FM ni mbula binaka wakatalaki na mai Invercargill and ndo seba tolu pointi ono na FM. Ni mbula binaka talanga na sema tikuma ina live stream ni pmn.co.nz and mbongi binaka ndai. Na numa kebuka tiku ndona kamo ni binakata ni ngandrepa mena kazi baki na mbongi binaka ndai ni vitaratarmai and seba walu na nrao seba seba lima tolundua se rani ni message mai ni to wi rani beba ni pola mata na PMN Fiji and mbongi binaka ni kwa ya vea wana numi kenda tinga eni ena vuku ni ya Tailevu 7's Rugby and Family Day kana waka izori tiko ena varuwai na ikarusanga bulu kawani singa ni bulu wakotoba maina Waitemata Rugby Club Grounds guwena zio sanga bulu kawano Swanson Road Henderson teke butiko na walu na kaloko na mataklilai kana zaba tiko ena ono na kaloko ena ya kabi lima nandolo na izuruzuru wiki muni na isoli soli ena bakitini la kusombu ena senga ni somi na vuna ni kele kina motoka na kapa kena lima nandola kepa ka oni ena be kepa waka ngataka me kele kina na nomu ni tolili tini kaono na timi herna waki tabitiko vitu na nrauli musanga vulu na registration ka vitu na undolu nandola na mateni prize money weko ena wini taka na na Tailevu 7's rugby tournament ngo atini tiko na food stalls kepa kani ndo ni bebe itartara batikirito na na organizers rani ningir ngiri ngiri ani ena namba ni telefoni saiba ruandua ndua ruandua vitu lima tolu tolu takaro takatale saiba ruandua ndua ruandua vitu lima tolu tolu ngo kepka ni vya taronga mbaleta na registration vya irna timi se na stall chini chinga na stall he na tiko na singo ya ka kepka ni vya taronga na kena matela lai ni rani ningiri ya ni namba ni telibu ni sada puti tiko ya na saiva ruandua dua ruandua vitu lima tolu tolu ya bertona vile silesi hena vuku ni Tailevu 7's rugby and a family fun day. Sir tarap talangango asabo de tiken wikem ni na marama turanga ni Tailevu na ni bako paro tiko na buku ni Tailevu 7's rugby and family fun day.

taronga te tika nandu mo I te uta anda kona mbau ta rua e na sere ke losana tosa mai nandi sa si tingo wiki anda na tini e na rosanga bulu katolu na miniti bebe wana numi taleani e na woku ni tubu tuwa ni kena marotaki ne singa ke viti ngo wiki anda ya okalandi kana baka zorutiko e na Mangere Centre Park and the Mangere Centre Park we kenda na tiko mabuki ngo ya Kalandi kena pipo noe pole kata er na tiko kino iso na marama main na Fiji Craft Association er to le roto ni le lima sanga bule rala kutiko mai mera mei pakarita ki daka daka ni linga er na bule bule teki tiko karna warita ki daka daka ni linga tiko na Mangere Centre Park en maza to zoko matama kena na singa paruai na singa na maro teki tiko kena na singa KBT ame pakatiko ni tiko Greg Trail en ando tiko na Sevens Tournament en apaka zorita tingana rara na seni bunu na zaka tika kina na Fiji Day Celebrations erto na tika kina ndone lao lao na immigration na Fiji Immigration na buku ni kina na zaka passport ndone lao lao mai berto na Fiji Elections Office na buku ni zaka na voter registration anonda bula ngi doka itiko na minister ni policing mai video e wane na velurua na tiko tala kina na minister for Pacific Peoples Ngoya Kalandi Paul Goldsmith weekenda na tiko Ngoya Kalandi Ngoya Sona Kanda Renina na makitiko kina emenda na lei reza en kena maro te kitiko na Fiji Day en Eokalandi kana paka izoritiko en Mangere Centre Park en singa varoai mai ongo yana serta rabango ando sabote itike nikina Greg Trail watikira tono no mundo ilawa lawa wike muni na komiti nimbita watatiko na ituwa tuwa ni prokaramu memba leta na nonda na maro te kitiko na Fiji Day Celebrations kila nisanga ni kara rawa lebu na kena na zakazaka itu na buku ni kena biwa tana prokaramu ya na sirita rabu ngono sabo da itika ni kena na mbongi binaka nda na mando tono seni bunga ndamu ni na batu sila na sere lengun reo ni mbulu binaka vale bune sema tiku maine PMN Fiji na mbongi binaka ndaye.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tu nombor ni tangi kini nasriwa ena serendau lomani asa sibitungo bikin dana tini kandu ena rosang bulka pana miniti ena bongi bina kandai bongi tiko ni barombuka karoni singa ni bulka to baronon dolo rosang bulka ono nasri tarabang anggon dosa ana numiti kini kini na Fijian community mai wairoa gomen Hawks Bay and don bulka bina kau Master Chone o Sami na turang ni zakon Robe o Mr. Gounder gona turanga ni lambasa e mena be kapu mbule pina ka Mr. Gounder na ka vale unando vito koni tu verta una Fijian community patana kina be osia turanga ni tuka vesi be ermaya nore tu buke buke ni prestendi turanga ni mbua malombule turanga tomata patana kina be taito o chochi turanga kai malombula patana kina be wise o libai o solo turanga tomata malombula patana kina be epi turanga yanu sanga ni ngule zavi turanga yanu o sanrata na nore tu prestendi mai wairo kla ni nangonongo artu paparau tiko na buku ni mara kena marutaki na madha ni vosipoka viti watana kena na kena marutaki na singa kei viti na singa paruai nito yu vaile selesi o mose se tabae na ngole sombutiko i wairoa na singa paru mbuka mayongo mene tiko talenga na kana vita amba politiko na nondato marutaka tiko na singa kei viti na wekanda mai wairoa na singa Paruwe mengo. Mbule pina ka maramato vata o musetia o maramatao. Maramani nandali o mbua. Mbule pina ka patala kina maramato vata choana. Patala kina vei ili. Pina ka pali po na tuta katiko na itabi. Virto na wekanda mai wero. Mbule pina ka sirita rabungo onto sana numiti keni kina. Nambongi pina ka enda. Indi ya mbule pina ka pali po na siyamitiko maia na PMN Fiji. Se pamana viti ya nambongi pina ka nikuwa.

Ronaldo moi ratuia na sere ka mai sabotingo weekenda e tin ka ono na miniti me ni vosa tia tin ka dio na miniti me tin ka rona ka loko e nambong iwa na ka endai na tin ka rona ka loko sana me sabotikina nungo ngon iwa ngarabi nambong iwa na ka ni koa tomanda beba bini iwa na ka tiko baga lebo be kimni kia sara e nabungu ni nomini sema tiko mai ka bito koni boli tiko mai na pata pata bina ka ngwa nambong iwa na ka endai au bia apa bini bina kata lai berto na marama ni batiki karto mei besiko leka leka arto ngai mangande boli mai na studio na mbongi bina kendai kito sabanu ni bina kato ni na tambani bina karabi ni PMN Fiji ni nando na maadha bina kapi kem do na buku ni namuni tiko boli tingo ya kalandi na buku ni kuni barita kita kata kani linga sen exhibition ndo ngoli tiko mei kina na marama ni batiki batana kina beir kita sara na marama ni lumai biti sen ni ngoli sabiki na beir to na marama mai na handicraft center mai biti karto ni tiko talitinga merto barita kita kata kani linga na mengri center park en mazawa mayongo na mada ni wasa baga bitinga au kila kende santa kila kede tiko na nonda na ulutanga lebu ni wasa baga bitinga na mada ongo na nongu na mada mingo ni wasa tiau na nongu wasa meteke wu mai vale kameno wasa taka ena beisinga my language starts at home and I need to speak it every day ayana nonda ulutanga tiko na mada wango anda sasure tike tiko kina vei kenda kede menda paka ngataka tiko na nonda wasa baka biti e bale non da bimali wen bi singa baka I lala baka bi tokani baka mata e daka daka batam beka ni ngon ngan da kila kin dare ni wasta kin non da bosa men da bosa ta ketiko e baka mi biti kun go non da ulu tangan na em baki go baka mi biti ketiko ne ken baka ngiti ketiko bale non da bulu ne bi singa be ira non di sol sol me ren ka kun ya li beira na non da bosa na non da itobo e na ulu tangan tale ni em baki go non ku bosa me teke mai vale kamiono vosa taka en a vei singa

noi ser serebiana ser non guiala ala sabotingo weekend wall the minute me tinika ruo na kaloko na bongi binaka ndaina ser talanga sana me sabotike ngo binga rabi na bongi binaka ni kwa asingi tike boli batke ya wena bongi ndai yo maramatau o olibi mbola tengidi na ndana no miko tal tinga na bongi binaka ndai pe babi ni binaka tike ni weekend ni na sema tiko mai na bita ko ni binaka tiko mai na batabata binaka ngo na bongi binaka ni kwa we kemuni na ngiri tiko mai na keresere na we botai na sere na kabalebo na bita ko ni tiko na sema tiko mai na batabata binaka ngo ni PMN Fiji na bongi binaka ni kwa kito sabano ni binaka tigani na benga rabi ni PMN Fiji ke na pama na na buku ni non the mother ni bosa baka biti kana tege bote kiti kuna singa tambongo a bekenda ke sara ni nando na mother binaka bekenda na non the bita uraki nda bestari baka biwe kani nda baka mbulu mbulu taka talitiko na non the itobo baka biti na itobo nda kila ita nikina na itoke ka baka nini binaka talitiko ngani na buku ni wei itabi yoso nda na baka itabi teki kenda tika kina na buku ni mother wa ni bosa baka biti meza wana non the ngonu kataraba and then game me sota talikine ke ndabelo mani baka lebu ni teimo wa zita kamanda.

E la posi ma la he ruasi Broadcast Standards Authority e ovol oo folonon siav siav won. Ni secure si website is bsa.govt.nz. Tini tini e kat wafrasi ni pangu ek te tir kupla na e la luani teren ronghul e av ngarue kamatam itironit ni ngarue ti is ha soko.

0: ko e polokalama mapu te malau.
1: Malo, pe ko e polokalama mapu keni aho tokonaki ko hono tolu o katopa, wanoa, wano, pe a kwa urin tama no ato ko whakahoa, kai ki kakato ai team he pongpongini te vita kulahi lahe ngai fatongia I he, he tau nofo, pe a ko ia apa o kia hato I tapu I hena pe te mowhi kau mai, ka utawa o mai ai polokalamani, ki hono lau e tohi tapu whakawa fo ou, ai e koe ua korinto vahe tolu. Koe, koe konga tohi a oe ahoni, ko toa peo e vahe, ai o kwe sia e hongfurutupu, taha valu, e a o kwe taha pea e, e ulu I tohi oe ahoni. Eh? Koe kahenga koe programu fo koe ni, o kwe ikai koe, koe lau peo e tohi tapu, ka koe ko ngā ue whakamāmāni lahi e nia, o kua tonga kāwai e ngahi whanua māmāni, ki hono whakatolonga, pia mahono puke puke, o e rea tu whanua, ai whanua. Ai e ko tau whanua, ai e ko tonga, o kia e tau rea, pia ko e rea whakatonga, o ku whakakalakalasia, ko e rea tu whanua. Ai e ko whanua ia, na e tupu me iai, pia o to tonke mo ui ai e rea ko ia. Iai mo e rea whakaniwa whaou, ai o kei whake rea whaka uwea, o ku kai ngā ofi o pitau mo rea whakaniwa whao. Pea katoe whewe, ko ia ngā tuu ai ngā whonua, o ku ofi o pitau niwa whao ia ki uwea. Ofi ngai ki uwea he neof mai koi ki tonga. Pea ko ia o ku whewhia ai tuunga whirimato a koi ni. Ke ngā ue ake e fu ngā ue, na wha tatake Stephen tu ilau tāla, pa mai kai ngā niwa whao, ka kau whai ako, kau whai whekau, ka kai, na nau whai ngā ngā ue aonga he tau no fo. Kwa ki pehe kai ki aonga e tau ngā ue tau tolu. Kai he nau whae ngahi ngā ue koe ni. Na nau ngā ue ake e nau rea whaniwa. Pea nau toi poto pehe rea whatonga. Pea nau toi lava rea whapapalangi. Pea ko ia e toi tapu ok mau ngā ue ake. Ka uhi ko he rea whaniwa fo ou heni. O kwa ki ngata pehe ne kakatoka ok toi koloa. Pea kakano, pea uhinga maarie. Pea maua ia konaki, maa e loto o I kakai koe ni hangi ko ki mau tolu. Pa mok tau tolo, mok tau tui ki he otua mo ui. Pea, I he tau whai e mea koe ni koe lotu, ngā ue ake ai tohi ke lau, kamata ke atā e tau whakakau kau. Pea, kai ke toi opoposia e tau wakai mo e tau sio. Pea, whakauhi ngā whoke mea koe tau lau, ki he tau mo ui ko hui ke maawai hato koni, ke mamalo ai whanonga. Pea, hine pehe oku merino, pea whanu ofa e. Pea, koe ai kamata hulu hulu atu, ke uhinga ku maulawa e tohi tapu, ka uhi ko e rea aia. Pea maua ko rea I pea ai, ka ku maua ea konaki, eh? Pahe tolu ua ko rinto, ai ko tahe nga he ipseri a paula, ke he kakai ko ni na iai e uraki konga, pea mahenu ka teki tau tolu, ko e kakai e nia, ko nau osi ilo e nau tolu ai otua, pea ku nau lotu, pea ko kamata e vahe, ko ni vahe tolu, vahe ulaki, vahe ua, vahe tolu. Ko tohi a Paula, ko I piri sone a Paula, ko hina e lao ngā ia he kau karistiane pe ko eni, o ok tau tala noa ki ai. Pea, he taimu kau lao ai tohi tapu eni, hangei pe ko e fumea ko eni kua koe tau no fo e. Ka tuke uka mata atu, ai lao ko eni, pea, pa pa to kama pe rin ta pas pa mo te vita mak ke re ti o ke po ta la no pa he pita taimi ai au tu ke programa ko ni he to mi de ni ma ki he ta ha e tu ke wa fe ki he profola u a korinto va he tolu o ko fa ka ben aki ko te fu akaba fo o a te atua ko te fu akaba fo o a te atua sai vesi ulaki